Nama tsuyu tirin ki nganzu pyuwa jilirim nang chalung ka tang tiji sangchur pyushe ka chodin nilu tar chewe dhumbu nej kor tamchur tang pyushe che rinpe shamdu nilu shuxi yin. Tirin ki nganzu pyuwa jilirim ka kunzu shuchur tomar chio tang shiri jilirim kung dhuwa la tang chewe sisi zu jen chino khuza jangbuen chima chwa ne karin zayna we chalung ka nilu shuxi yin.